0: Walimwa ka mwaliva mase khona lengwe ni khonkhala khalo lengwa ka wi athike yawo ani himya we kevetho woni khulenla na mumwe yataka mna tutushake na wenyu wano khaima mutu swele ke wira kevetho akhuto ora mulipe na nawe witaniwa muniwa ni kwanyere sezora yavasisu katimnikela miwa jornal antena nacional
1: au da manhã.

0: Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Gerson Jamis nas notícias, Ernesto Chauque na edição e apresentação. Bom dia e um abraço do tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Bom dia, são 8 horas e 9 minutos na República de Moçambique.
3: Rádio Moçambique, Nampula.
4: Oniwa Maleura na Jornal Yavasisu na Shirika Emissora e Kulupale. Yo mapoto ni pane ya ni oitora ni mnoto mtani na misheshe. Sisa ni makoma swale na mutomaru radi Mosambiki. Liki hali soshe liliwa olelo ena matano. Mahigwa neta miloko miraru ni hiku ni mosa mwiru la wajulu mwaka dojmili evinsesh. Masipo ni kela hupohira kumoto ola. Mulu mepata ni miteko sanhu sana koso. Ni kupala hui nyuwano umoto ola va univara miteko sanyu. Munira mtarake piro mroko matra pahakina le roka wabe varmala shukua akina pahi ulobula ikunsaya miteko kamosa kamosa vashi haka iye mnikoma alilanyo inokali hira nivaria ruamusi ni hali ala katwale anonore ya nakala ale aneta mko haroka mapurora kamela na pentela huye teni muretele anapuyea kapelele mpaka upia anirowa yao ni hiano na muisisa ni masipo yao umuradi umanyumu Nukulushaka olata, kala wiva hosha, vashaka kuta mosomvinya ni miriti sawe. Kayo miriti ya so uire ya, so utu kwa mna ire ya ii, ii epa hii, muna amu etana nyuora tiwora. Moro ni ae so uo puwela. Sembela vili hamikacha miho. Seye iyo, akina ala ngwere liwa reta yulu pale. Hino na manana, mota wope nuwa ereta ele. Na kala mota wapuka mkacha miho mulatu alihole la ya sincheneru sinkumele la vashak seyo mutu untune ya wili piha so panya vale vana kala ali inaponya kala na venamu iwa mto olo namu iwa ni yole erom panya ni mwira waviri kana nikala upaharaka ni masipa nopenta hune muni iwa oitora jionzi minutu Masipo, miteko sangu sana koso, masini hakumi vipohira ni masipo yao ni nave ni wupu shireni miteko sangu sana koso, nakala wupu shireni inamu na mkalyanyu owe taka mapuro yale univira kampoi maana sheni mapuro owo piha tepinto ya kala sinamwane yale ambira mapuro yala roka ushkola Pahian rumo pasari, ali atamane, ni mapuru ene ya lala, ana mwanakena mnapo ya tuwela kamemo. Shumpi, shumpi uo, pahii, wape ya wika siha. Ani li alawira momu mumbira kampoi, nto ya omohana, uu pusheria. Wale ili hakawira hii mwanaka, mui tuweleke momu. Nari, akala tuwale na vanei ya taka mkukutaya, ani li alawira nkelo mtupashiporo. Mnapo ya nino, Ani mwetri ha no ano la vula muselulare ni nto vavo vo iwa arumaka iwe kamunike la uiwa. Mohano kala nepole mapuro ya la ni hali ala katwakena ala mwira na koso. Mapuro ene ya la ala ntonka marotaya. Ya wawo tuawo eke nato. Mka haya, wiriane.
5: Nguriasi hapa la nepole ni musake ihasara. Kivarere uviha ni ori ria mosa, tore la urate neni uka tula. Masipole, wawirla ekumini oromele wanyu, unguria ni epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makacho miho oweta mukinyu, mukale wanyu ori ni mbobo biho. Muhovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni museke inyasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku onireliwa nromelo nanyu ni oromelea wa mudete anyu otheni ahu ni rilaka mudete woromelea
6: papa mama ninyiwo munalela ana mwane muni vanela na ninyu wana munasheni wakangiaye awo omutupaka shiporo muhiyelele okati vanlane nina anoyola we musekihe yasara sakampoi mwatoka lelihe anamwane wira ahinati omutupa shiporo ahana wemela oweha mipanta somili na owirianela wahirweke kampoi bakiviru omuli prela kampoi ovira nto anahala amutupaka shiporo ohemtara kampoi yowo nakhala ovira vathiwawe othwela weta ovanela sothene yasiraneke otaiwene wa shiporo buisekiha sotakhala muteko okhanlyahu ovaraka otheniahu akhale amusi hata apathani nakala logistics otheniahu nirelaka mutathani momaaliliya mosukela wira areta oikhalasana mmuruni mwaya athu ohapaliwa owuuluvala awo otahinrere waakhumelela ihasara sa kampoi etthu ila yoothananiha ennoonaneya nto wanthuneya oxintta mukhalelola ntthirihelaka iketelo ya sintharelana mpakha omuwaawehaka muthu oikhalasana mmuruni mwawe muhina muhiya owo weettaka meekhaawe hata omukhuvelaka shiporo moomoona muthu oikhalasana mmuruni mwawe oohapaliwa omukhuvenle shiporo mwaakuvele omukumiha maana ehaali awe enimoopopiheya mwaahiwireke omukhaliherya muvekele namawaahaweha amiteko sa muxiporo nimemmo onaakhaliherya athu hata omwaatta rami wariyari wa mamaru 84-10-40 hata 82-10-40 mwaakhaliherye athu owuuluvala omuthupa shiporo woororomeleya nave woosekiha ihasara sa kampoi muvanlane athu aniwurya soowaawa akhuvela nne anyu mwaasuwelihaka sa ihasara sikhanle ookhumelelaka awo yawurexa soowaawa vanceenexa nave anavira muxiporoni wiisekiha waho sootakhala muteko okhanle oovariwa namusi apathani ni otheniahu nakala logistics otheniahu nirelaka mawani moomaaleleya
7: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida,
8: que tanto amor.
10: Berta, muru ripi o muri molelo, esheni era na yemanaka.
11: Papa, nuna shishanele mikola na mai kuteno shikola, majau kutoka tano kishinta.
10: Manaka, ndowene poke yeyo. Kendro ape mapupa machikana frangu oweka leo yahu yuhiyo.
11: Maji papa. Hatua frangu kala nire lwa maikuta pa.
10: Nari mwanaka. Mohano olya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Ikwa haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
12: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
13: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
12: Berto Shinta.
14: Eh. Kai ya kai. Yo kam ton ka kishinta perta. Sai sai sai sai.
15: Nishona kuhata pa shai kuru. Ni wata pa wa
12: Mwirenta kahiyo. Mukalane yanya sosiwe ni mwirelo soko yani mukalo ote iliwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
13: Waisabo, mashvida.
9: Itento wa mu.
13: Mashvida, waisabo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
13: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
9: mais vida.
13: Mais sabor,
9: mais vida.
13: E tanto amor.
15: Mas eu quero render no porola. Eu quero romelir em reoja e outra na Yosua, distrito anho. Mas eu não quero em paracanimu.
16: Ele é para que moça é hora de língua. Nem quero lo só ter hora de mculupale. Eu quero romelir em reoja. Ni mulipele pahe mpaka njiwi haolia.
17: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
15: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miokirene mwana. Tani apenye.
16: Pipi. Mwakana upia nukati bakani.
18: Mwenye ni muhano. Ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
15: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
18: Ayo muhano. Yoja saka sote neki nape ya ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko ehopa yowuma na kala ikiti. So wape iwe ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
15: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe yapelo ni mirerelo so osiva. Mtoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
16: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
19: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu te iliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpene.

aiwa motho roha wenno khalela nrema ba bonywa no maniwa ka pa he wi roi ha o boholiwa murema we onno khalela nrema ai.

aiwa ke nneng le moapara wa bano kgala e le moakgala ne moaparanyo o ne a swela ore ei babo le loke kgalle a tane mathapa ba karo wa namaleshe iwe a noo ke baga na kgala se le histori loke malele mpane mme a noo ke kwatela a simahiko ene a labo ngkgale moapara more babo sa ngwano ae mondurukunu wanyu mohalanyu wa nnabe kela ka ngwano nabe

0: se mokiri o henleno porola mokiri romeleng he oya yo o thana yo o sewa wa district anyo masenruye mparakane mong
1: e le parake mo sa o rateliwa ne ikerelo se o thele o rata mokhulupale mokiri romele meyo

0: mulepele ba hempa khong yeu haolia
1: o piwe ni muretele yonje olelo muhusi we hopa yo uma ndiphukane kole
2: ya hopa yo uma ela tirtio sila enkupu shire yo ya pipi akape ya mutetene mio kirene mwana tani apenye
3: pipi mohalo piano katibakane
4: Mwenye ni muhalo. Ini rorombela wira atu yohasi wela yoja.
2: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
2: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu. Ya mpachera olia iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya mwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: agnitaniwa ale ah mege mpate kana ko sola kamwe gere hona to ngwero ai pa ke papa ngon ke mege ba hetejin wesan ke ba hevente ngwero pa ka selini ar mu ona kunya le lishaka ah mwera na ko so kini sab stare ah ko man dana ko se kin ko pa kin ko kin ko bar hen parom pa na ko so papa na ko sham so 400 na ki ba ngwe ngwe te kana ko so kina me tu hi tumati pa hen ki khan ki khani ah pa gna thama makura pa hen agna thama ispa faka ariar masud dunya hui go agna bu namso pole papa gna mutki here o ma na to mo tli kana ko so pa khan odlo ah kin kin kin no re ra tu ah ana ka pa hen bari uskola hai kin we hawa vale ai kin bajar ka tumi tumati kina me ra tu gna tumi di khan ki khan pa ka makura sa pa u pa hen ah ka we ham zur ku tu ku meto kina me gna tu kina lishat gna fitane ni tu gna gu tu par ka ka maro ko hir vale ai sa pola we sa pa hen makura waro vela vela tu ah we ra ho na ta ke ka bara ka tu ga ga lisha gna ta kwa ga gna wa mo la kira nyu mo isa fisa ka ve ke pele mi tum tumi ki tumati ko ma tu tumi tumati ko pa ni hen ko pa ni hai mo zur ni ra mo ve ke le ka pa ni ah ka wona ka kwa ka na wi sa fisa na ve ah gna ri si so ah gna le la kwa ka we ra ta pa ni mo zur ku ba le o ya ga ni mo zur ku ba le mo ra ke na ko so o to kala 200 ni tumi li tumati na ona li tu ni ka si ha tu no no re ho lo ai paka mia no ki no na korera pak no lo va bari u skola pa he mkha lu tu wo pa he pa bol ga ni veli ha ka detu e fulano nyo ke va ha ke fulano ah ku mi no ku jam sur ku tu ka tur sen tong ero sur ko wo ma lia ke kontani pa mar ka lia kan tu ko tu mel he no mo tu mel ki tu mati tu mi ke na tu mari tu mati tu tu mati pa he wo re ke na ku ni ka pa he ah paka va ko ni ga si sale kina na pa kina tu kina tu me makora pa hi sileste pa hi msoro pa hi kanji kan tu kina tu me pa kha no la ni dama ti hai gro hiya ka pa ko na ale kina tu maga tu kina tu me we ha ba ala tu maga ni kusi a tu maga ju mate a ne sa pula tam bi this is kina tu me ria kwa ka le wera e pa nyam sur ko la kala kina ka ne no pa nyam sur bo ta ba hi we mi li po ta pa ni ba hi we to shi so ko lo ta na an le mo le sa tu me ta la po ta kina a o ya tu kon to ra ri wo hi le wo hi tan ter ka mana gole kai phanam sur kum nasi gem ba ha nali pe ra kwa ka wera pa ya ba ngo nam sur ku po to khala to sento o khala tar sento kwa tur sento sur ko rere on bi nyana ti sur ko na ta po to khala se mu thun ni bi nyana ti on ai tuma ti mo thuma poronto nala ne ra phanam sur kwa na ngure ya tu kon to ra ri tu o hi var le to hi ra hai wera pa sur ko to phanya ka sen kon to ngo ha ka wi no kwa pa nyo da ser bi nyo kwa ha ka iso ko shaka 20 ro ko tumela marota iso nyo porque va longue on cosa ya reserva una pues a 20 con 50 calquero va que monvela vela
1: pequeña hija nueva shukuravia tiene no suele su van antire mio pajara ko tumiha kalime madaga ki tumihe mukhalo saka samata ina pajara na ko swaka tu ba khamba khan kamwira kana ko swako ne kina purutere hun kuri hawa vale tu no atumela na ke katernu no tumi kosa ke kosa na ka pahe kina khalam paka ba gira ga parwa ga lehra ale ahimba rase ya seba khan ba khaniya kinera mashul ba le mana man no nira ho na jer ke ni roko skola na ro skola vale kahe nira lo ganyar mute ko so nira lo khala no suele yu makhal lo khala o suele se wa sinarin sina na ho ntao akumani bawo ma hipa ye mute ko ulime ke mata anyu no bajer ke na koso ni koso na koso mute ko unno kal herani mpako munro anyu yumuna utuki uiya porque muiya vale mno pahiwa mpaka anyu poti yure luwera malo bala re maro bal kreao ndro na lime koma ta mwere ke phato mata papa musuru kwa mu isupu le kwera meva e ke nimphelo mwere na koso i ko ku khumwa uwe ka halo bala re uwe ka hil mama la ba enderla e kimpajer na koso akma mukhan papa jera ko tumi hatu itumati sebola para uika lihera poso kompa jero nmusu kwa jene o to khan na se bajera o bole nika i tomati la rancha na ke lo holo muluko ga de heran vale ne ru un a bajen ri tomati ule mne ram ke na ko holo me ke na le la wira wa o khala we hunno ne re ke sisa i ha de le kuiya porque mu iya ka vale muno pa hiwa re ru na ya bo mu ira phati mam phaya phatu le musu ku mu phaya mu hikuru le gipo poro mu ire ke na ko so ba he Miyoko sukurela atuye eteni muradeli.

0: munendelo ni vanela ni murati ahu mshudi mo masi akala arwara mampavela wila mpanta nlakana huna ihali so wile liwa halo ihali eko
1: 8 42 61 76 70 8 42 61 76 8 42 61 76 ihali so wile liwa ni ile liga kan ile liga ni ile liwa mshtudi mu sina mwirowi ni wale ni simu hana 5 kimwira mashasho kerewere no anvile la sai makari pia yole lo vena matani amo gaya none la sai makari pilo waniwo
2: Wani na wafani wakani, doka atate la mdi atari yo zimwani yo uidwa wei Eba mkuni kutanyi ye, weda katane ene
0: Iwa kanda mwaparaya ndipi herana ya?
2: Niko kanda mwaparaya, kwa shia paraka ni lilo ndira Ni hiwa nakora tenu, weta meteke saa Masi ikana ye, kwa
0: Ntona lele hei na shia paraya o, nina anuva
2: Mungkin ada la wira weta. Ni mas tanya kan rinsa hueno. Aha ni suki sana ga hinna ke la mino de la mpuru kin de tram. Tera na tuma na ni sana sana na wira.
0: Murat ya mu studio mu. Yo kala erna ya yo mulela varu asipo na wena iwa ya va.
2: Nana.
0: Kirra murat ya mu studio mu erna yo mulele he ni varu asipo na wena ni naruma vativa tiva.
2: Mikiri omlele hawera mungkayo tiniwa rumago okale goro ono holo pahik onni hima etuwa rere naer kugel ene kisi wala niwen adam patanye ya hari ya nimu iwago
3: Mundo obrigado, mundo obrigado
2: Tata alhamdulillah
3: Mundo obrigado
0: Masi, nka haya okati ahuniro kelela kayo ni radi Mozambique to onvara no okati Iwo miteko saya iya sowipa akala mutuna kaliheria walani mu ngumi hambol suni moya tu ali kaliheria no wipa wayani
3: ya ki ngumi hambol suni waka ngirna mutungi kalihera
0: masi akala la niraka kawi walani muradi ni mulavulaka wala ka ngangosu walani maho hi kaliheria kama hao wirasa akalo phanyani sai manina nova numero ikontasani mu internet inona kama ava manje nina nwar mu internet akalo phanyani sai
3: mazo muito mais numero numero na 87 31 68 12 6
0: mochigele
3: 87 31 68 12 6
0: Nato, tinumoru adale ampavela ompanya murati ahula mstudi mu ampavela wi aratele mera na kalala ar open tele ya ampavela mukalhera wi kulhere ko holo miteko sao ya so wipa masi wahi ya topahi numoru kamun kamun mela na kala ikota ikina ku na kala facebook na tiktok Mu internet ni kamundo mela sha.
3: Yeah, kini rumela mas muito mais tem que ser esse número.
0: E kale ke chamada.
3: Sim.
0: Masi hiyo mu studio mu no shukula vanjeni wakati anyu mivanganyo masi muhina turowa molu mwanyo kiseria inanyo wale liha ala no ure nukatula vamu arinyo rowani ashipata ninyo nakala enali piheria anyu mafanyo nsiveliwa ni isipo sanyu wakati tiwao inyu tu.
3: Ah ya miki nira wera Othene musika nishkudare ki musika sahu e natwa ngishkudare othene ansivelia ni musika saka muntu obrigado kinira wira tampe ni makantore mashaparaka ni ipa ni ipeke othene ni reko holo ni ipeke vertade para wale lihera tu natu ni hiyo ni le lihera ni kinira wira muteko ako la tampe o reko holo
0: Isalamu na vile lihera ni
3: Ya, esalamu primeiro lugar que na vela ele hela amara ganito na Feljimina Jacinto Alite, angalo mutawanya. En segundo que mulele hakamulu paliaka Muhammad Alberto Kimau, o kanle de mulu ni mulu paliaka mio, ni kimuli ala ka Benex Juan Lapi, o Ruare está JJ, Carlitos Jacini, todos que está escutar aí. Ya, yeah, com a saudade a tudo dele.
0: Hiyo, nitempeto o shukurela wo iba heka thuro lavlen hiyo mushto dimo kayo wo koya mai koi ni alavan na kala nori rian nova mutro hiya wi kunela sa wi kiro lavlen atu kina to kwa kawa wo ha hingi anuni shukurela banje ni sito kwa radi Msambiki etu mosa muluku ni mahendi awe e baraka kule subana kula ni hiku waswe la tuwa kinaku na kalulavu la natu anjene ni inaswe la humasinavara na sinto kumusi kivaro kenle uruavo venye ruhime itusi indrela ni hakani nyungwa anumuruwa niwo etu yohuli hamuru ukala wika ya na mwava no pahi ani mwira na radhi wa shipa apihu makapu mana kunuwa lupaloti timiwa mutoteni angwira na kalashima amihu angwiri ya nanto ntiti miho titi opa cheria ni radi Msambiki onni kusha ntiti miho na mpaka na atwale ohinato kwa wawe ha masoni wiwa
1: wapana Celestina wakati ya huu onero kelela kaiwe tisisa ni mpia huu wakati hulava narifu ni muradi ya hula nto tiwona wii narifu ni muradi ya hula ituyo omalia wa onile liha za varua romasiku wa huu

0: Radio Olivera Vera Moani Neri Oani Omaka sa ole lovani tuna house wela sinchene sa omaka sanno. Narokore, ehali anyu.
1: Salama kahal.
0: Makani makani sina nanyu.
1: Demal perdu luanta.
0: Telma. Monkala maka sa momo? Monkala kulu tushemba.
1: Ohitoiwe.
0: Ohitoiwe. Ohitoiwe ndi washeni.
1: Okaputula.
0: Ondi washeni?
1: Okaputula wata melokarasha.
0: Ondi okaputula. Ayo, eyo no kuhaya kaputule wira ya kumelele saisai. Masi, nkahaya ka, oshkola muneta?
1: Inayo.
0: Muneta klasi yeni?
1: Oitava.
0: Oitava klasi. Shimwa limu, ntokoni yenyu sana, akina ku munitwela saisai.
1: Nimueta kashoku, ikarta, romuro.
0: Niwano samu, kiwano sivelanu hiya soshkola, rupa liha siwa mhinati opio kati anyu?
1: Akina kona tuna, akina kantuna. Ya tuwela rutuna alopana.
0: Hee. Vale, mungu kana siwa kanisheni mungu ya kalasashilo pane ya wachimiraba mungu.
1: Atia na kanona na mahayo.
0: Echeni kanoni mwe?
1: Muzuruku.
0: Muzuruku.
1: Ayo.
0: Onkala kabi muzuruku wene?
1: Mune kahiweze tupa, mune ramboli wene.
0: Mune ramboli wene mkumako hui?
1: Oshkola.
0: He.
1: Ayo.
0: Veshkola ene, murote ivela?
1: Omarere.
0: He. Masi, amira wena ankala mumu, ankala opoma?
1: Ankala za mumu. Ayo.
0: Nyuma otoko ukiwa?
1: Ayo, kini wakiwa masini kintu na kina wakotraka. Ayo.
0: Nyuma neto shkola uigo?
1: Kina neto shkola ayo.
0: Nyuma neto kalarcheni?
1: Nona.
0: Nto nyuma suwelesa uwera kala kuinyo angukiwa, anguka niwese?
1: Mwaya, kini maona, kini mwapaya ni kini muiwa. Ayo.
0: Uiru wa mika wakiwese?
1: Ayo.
0: Ayo. Nyuma mkala nani? Mkala mama nyu nunu anyu?
1: Kala na maga na baga na shiro koraka.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Mwile mnaete kalasheni?
1: Nona.
0: Mnumeta nona. Mnumeta mali haho?
1: Wona sawaka kino mali hazu. Ayo.
0: Nto mirukusheni, molumosheni, mnaale lanyu, kuhinyu yawa mwuka ni wa telefoni, mwuka ni wa msuru ku senkonto para uhapu shue piruele ya rawaele.
1: Kinira uira. Hiyo na ashitiana, hiyo na mashove. Na vayo ka msuru kuyo ni kodreke, ni roko wanu no upiha. Ni shikeko shikola mwadu ni mali ya usoma thia na nchene na shimene na ateli wa hoche la sosome tuyo mikini yoko onaka murimo oloni kiwerea ontelo ya kontosi anu konsi anu muna ya rakontesha anu etuyo mivano kawaha kini sentiri mivano kirimwali etuyo mikawaha keni kiwerea ina eni kiwerea ni kini kane sentimentu vanchene ina ayo
0: muna ya kakavi
1: kirina kinsi anu
0: ahem Nyo telefoni wala na mtu wanyiwa kumtonko ni hiku no wiru wa kamine pahelo wala?
1: Kwa otoko kino mkota ka. Ayo.
0: Ariti shitali ogo?
1: Ariti shitali tu.
0: Masi mwahiva hiwa tu matata mwanyo?
1: Mwahiva hiwa. Mka mwakele ni matata mwakaro mkota tu kwa umu telefoni anji telefoni anyo. Mivano kimpelo soma.
0: Mwabahiru wa mwanene, abahiru wa mikanyo, wiru wa malavula ni kashisha?
1: Ya amika kawa hinyiwa ni mika mwanene kahinyiwa. Ayo.
0: Isi najimniti ni wani?
1: Kiniru afulora seri shwake Duarte.
0: Ayo. Kwa shukula mabahe makoma soapa hapo wani, amusi?
1: Kina baha makoma soapa ka seri shwake Duarte. Kina baha isalamu wa magadina alperdu. Kina baha isalamu wa shima anakote na waka nihenu wa grasinda sapunedi. Ni kina baha isalamu na shabraka yale kintuwa anakote ni milda ilario. Ordensi ya Lazaru. Kina baha isalamu shunashtina Jose. Kina ba isalamu nilisa jose, kina vekela saya uira. Ntwele kwa mosa, nikaleke mahiku wata, nihinya kulihana ka, ntaratosha ka ushkola.
0: Uriba haba papanyo?
1: Babaka kukanle.
0: Okana papa radio, okana wane radio?
1: Okana nai.
0: Mulele mikrofoni, mwira papa, eriemu kipanywani nino mkiwe kevo?
1: Papa eriemu kipanywani nino, tumivano kinilavu la mwaninyu. Kotapela vanchene mananga kupeli wira kino kala kilavu la mikrofoni kiwanyi o radio.
0: Ayo, mwire radio eteta kama wane toki panyeno.
1: Radio eteta kama wane toki panyeno kiresha vada.
0: Washukurela.
1: Nimi kotapela.
0: Jamal Sisa ekote kote ya radio eteta kama wane kumelo omakasa wampula.

0: kubali. Yagalati rui wewe lakini arashapo jero weke yuani moja tu.
1: Wale mwishu ule niko poko yapa yuale ntomasi ane.
0: Mme yokale yapi wale triki nako.
1: Haa. Uya yapurela.
0: Uya yapurela rupahi. Agalati tu banu sivela wiru. Oh. Olu njie pache mohanalu kutore.
1: Ayo.
0: Oba.
1: Chamali, mwire murumi haka nsipo na shushili kamike nilipelele puiriki. No, nilipelele. Kikilati kibatere baba.
0: Ah, galati kibaba.
1: Ayo.

0: baba o ni ba heka re sia ntao engise ri baba ayo ni malusho nini we herwa ka ba ditipeliwe ka iposto ntao se nini liba makuba ni ko ya ka rona ri ma yao sa siri a hinsi veli ho khala sala wa thuma lo munguni mash el governo ri ba mosani hiano para re ri ha ela po ela ayo ayo
1: ba mirere lo sheni sintumi hwa ba kan los wala tato ko ene anwe heria e mercado ila ho
0: a mutu wan le la msoro ni panyole vale a kwati mukino ndi ho ka franco baba pahwa mphena makotole tulo no ne vale nikusi hinhale pahise leshe namkwathi wole ndorishinale
1: wa romaka sa setu setwene eyoli oyano hekanli awo yelelo lya pivi
0: epatu ne patu ntwa yakina ko khalo wa sivela garagata ntonno ntotomala o ruweri achiwa
1: ayi ore riwa kesheni
0: aole ntoreriwa ka yanla yanla khala na huwa lyaku a franco na thumo ware shewe na rene kuri wanyea
1: ki hime yo leyo wanu makasa no nera wa piano o hili yo ipio makasa
0: a masiyo lento yanno no tu yasiro o vela vela ba venye we yo titeliwa pa hina mpapi ayo pa hinto nikina kumeshi matokweni ayo
1: atokweni isalamu
0: isalamu yo pa kera ke kinave ke la asatokweno radio Mozambique ya timitindi wirwa radio aroweke mtete wa makasa isalamu kinni vela radio oteneiwe vaneili kaveke la katambe atokweni ya litre ya kulenle wine ke kai radio Mozambique apieke mtete wa makasa twao kinava isalamu tambe ya chef ya na baba to atokweni Nelson ya mana na sentala tambe kinava hama koma sewe mluko abahe ke osuela abahe ke osuela weta na athu antao yao ginahia vaneili kaveke le kento mara karimirene o mata mashprontu shiao kinima baba hama koma so marga yao amosani manaka bia bernardino antonio bernardino tio galante vamukasunivo ayo lento tambe manakole yo yarapahi aba amosana marawe ana augusto nanawe kinave kelote nao ni manaka tumkina ku jiltu bernardino ori orapali awanwe kinave kela simbeta o kinave kela marcelino o kinave kela maria moises ala batambe arinto ashinene mathala yala wenno galantani hova atrao ki hakomasa nansia we kumtate o San Pedro o makasa nihaniwa Mario Atanasio ki have kelela ayo
1: endwa shikola to kwene
0: miva o kisera nto ka ave kelan sipo wikho bakala bano wera no radio yo ki thokole li yo khala yo hina thora puluthu na ya ithori to kwene ithori
2: Kukumani biya mio, pani biya
3: mio mio,
2: pani biya
3: mio,
2: pani biya mio mio. Kini wa masimbi kirumbi kirimondo, ribi kibya kule, ribi hiya mando. Hakiribi kona kale, ribi hiya mando.

0: radio oli bira bira mawani niri owani omakasa olero bani ntuna huswela sinchene sa omakasa naro kore ehali anyu
1: salama kal
0: bakani bakani sina nanyu
1: telma tertuanta
0: telma monkala makasa momo monkala kulutushamba
1: uhitoiwe
0: ah uhitoiwe ah uhitoiwe ndiko sheni
1: ogabutula
0: ndiko sheni
1: ogabutula atana karasha
0: ah ndiko gabutula Ah, ayo, eyo no go haya kaputu le, wewe ya kumelele saisai. Masi, nka haya ka, oshkola muneda?
1: Ena ayo.
0: Muneda kala nsheri?
1: Oitaba.
0: Oitaba klasi. Ah, shima ili mundo, kwa yenyu sana, kina kumu, nituela sa saisai.
1: Mweta kashoku, ikarta, oromuro.
0: Nyuano, namu, kwa noo sivelanu hiya so shkola, rupa liha siyo miyati, upio kati anyu?
1: Akina kona, tuna, nikina kona tuna. Ya kutuela, tuna lopana.
0: Pale mungu kana sio karisheni mungu kala sasa shilo pana yao shimera ba mumu
1: Ati la kanora na mahali
0: Yeni galani ne
1: Usuru ku
0: Ah Onkana kama usuru kwene
1: Mutai we te tu pangune ramboli wene
0: Mune ramboli wene mpuma kawi
1: Oshkola
0: Eh Ayo Oshkola ne mpuma mroti lela
1: Omarere
0: Masi amira mpuna kala mumu Onkala boma
1: Angana za mumu Ayo
0: Ni
1: mago kiwa. Ah, ni mago machine
0: kintu lakini akotaka. Ayo. Ni mnaenda kwa hiyo. Kinaenda shule hayo. Mnaenda kala chini.
1: Naona. Tony msimalese bora la kuinywa ngoki wa ngoka diweze. Ah, ni naona. Ni mapo Ayo.
0: Ndio mika wewe.
1: Ayo.
0: Ah, nyumkana ni mkana mama ni unwa.
1: Kana na maga na ba mashiro waka.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Mnaenda
1: Nona.
0: Mwela nona. Normali hao.
1: Sawagi normali hazu. Ayo.
0: Nto mirukusheni, molumusheni mnaelanu. Takuinyu yawa mwoka nduwa telefoni. Na mwoka nduwa msuruku. Sengonto para uhabushuwe mnuwele ya roa ele.
1: Kinira uwela. Hiyo nashiana. Hina mshove. Tabele msuruku yonikore. Niroko wa nuno upinya. Nishi.